Eshi besu yanke na e kichima e hambu yoke e kokota eshi besu yanke na e kichima e hambu yoke e kokota ayi besu yanke na e kichima e hambu yoke e kokota.